0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sige ka kidiya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Heart and Suanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Heart and Suanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Heart and Suanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
7: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga mga tinuon nga kita ginhatagan man sa may matimpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag pasalamatan tigid siya. Bangod sa tanan niya nga pagkamayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, kag tanan man nga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan kay amo gid ni ang dako nga kalipay sang Dios nga kita bilang mga Kristiyano aton mapamatud-an nga kita matuod-tuod gid nga mga sumulunod. Amo na nga tanan niya nga mga pagkamaayong ginbo-bo, dayaw ta siya pasalamatan ta sa sining at iyon. Kagamula na ang aton pagka-extend sa inyo sang mga pagpangumusta, kagkabay pa ngayara ka mo sa kayong lawas, subong man madasigon ka mo sa pag-alagad sa Ginoo. Sa gyapon, samtang hindi kita magpadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nagsakita saan po kayo ng malangit, muling kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay, na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkikinig sa radyo, saan man silang dako, at pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Rokamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang, pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Ang aton nga tunan naman subong magkutuan is nanungod sa pagtuo kag pagbaton. Kaya ang importante gali, kaangay sa mga paanggid diri nga atong ginatunan, ang isa gid kang ginkinahanglan is pagtuo. Dayon batonon ta sa aton tigipusoon ang pulong ni Kristo nga kaangay lang na sa ginbaton ta si Kristo sa buos gid. Samtang imo konsensya ginabuhi sang balaan ng Espiritu, nakita mo ang isa kabutang sang kalautan sang sala, sang iya katahom, sa iya gahom. Di ba tahom katama ang sala? Daw hindi sala, no? Malipay ka. Pero kung ang aton nga konsensya ginbuhi na sang balaan ng Espiritu, dira makita na naton nga pwerte kalaway ang sala. Na? Sang iya, na? Kay ilo, kag ginatulok ta ini nga may kangilaaran. Daw ayan ka na. Dayon, nabatsyagan mo nga ang sala nagbulag sa imo gikan sa Dios. Ya ngayaras ka sa pagkaulipon sa gahom sang kalautan. Kung labi ka nga nakahimasmas, nakahimakas sa pagpalagyo, labi mo nga ma-realisar ang imo pagkawalay mahimo. Ang imo mga motibo hindi matindo, ang imo tagipusoon mahigpo. Makita mo nga ang imo kabuhi na puno sang kakagod kag sala. Ginahandong mo ang nga mga patawad, matinduan, hilwayon. Pag-alangay sa Dios, kaangin sa iya, ano ang mahimo mo, agod, matigayon ini, amunang mga pamangkot. Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit, kag paghidait sang gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta, hindi ini matigayon sang kaalam, hindi ini matigayon sa tanan nga mga handom ta sa kalibutan. Kag hindi ini makalaom, hindi kagin makalaom pagi sa imo kagulingon nga panikaso nga masiguro ini apang ginatanyag ini sang Dios sa imo subong sa isa kadulo nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Kung imo basahon ang Isaiah 55 bersikulo 1, amo ini kun luyag mo nga iton ay or iuntay ang imo kamot kag kaptan ini ang Ginoo nga siling bisan ang inyo mga sala subong sang iskarlata, mangin puti ini subong sang niebe, bisan pa nga mapula ini subong sang pula, mangin subong ini sa bulbul sang karniro. Isaias 1:18. Anak ko, ihatag sa ako ng imo tagipusoon, kag magkalipay ang imo mga mata sa ako mga dalanon. Mga katuran, ano nga klase ang din pangayop sang Ginoo nga tagipusoon? Tagipusoon ba lang matarong? Tagipusoon nga buot? Kung masahon ta ang Jeremias 17:9, ang tagipusoon malimbungon labaw sa tanan kabutang kaglakas kid kadunot. Sino bala ang makaibalo sini? Ako nga Ginoo, nagausisa sang painuino kag nagatilaw sang tagipusoan. Sa paghatag sa tagsa katao, suno sa iya mga dalanon, suno sa bunga sang iya mga hinimuan. Sino lang ang kabalo magkuturan? Kita wala ta kaibalo sa atong tagipusoan nga perti gali ka, dunot perti ka, malimbungon. Amo ni nga ginpangayo siya sang Ginoo nga aman. Kay gusto niya nga hatagat kita sa isa ka bag-o nga tagipusoon. Sa ginambal diri sa aton ginabasa Proverbio 23:26 ginpangayo sa Ginoo ang aton tagipusoon. Dayon magkalipay kita sa iya mga dalanon. Ano nga klase ng tagipusoon? Sunod sa Jeremias 17:9-10 tagipusoon nga malimbungon. Tagipusoon nga pertigid kadunot nga naibalaan sa Ginoo. Bangod ka nabalaan niya ini, iyagin pangayok kag islan. Sa Ezekiel 26:27, Ezekiel 36, kapitulo 26:26-27, ambal sa Ginoo, atagan ko kamusing bag-ong tagipusoon, kagibutang ko ang espiritu nga bag-o sa sulod ninyo, kagkuhaon ko ang tagipusoon nga bato-batohon gikan sa inyo unod, kagatagan ko kamusing tagipusoon nga unod, kagibutang ko sa sulod ninyo ang akon espiritu, kagpalakton ko kamo sa akon mga palatukuran, kag magbantay kamo sa akon mga pagsulundan, kag magahimo sa ila. Matuman lang naton makaturan ang kasuguan sang Dios. Kung mabag-o na ang atong tagipusoon. Kung magtiner na ang pulong sa Diyos, magtiner na si Kristo sa atong tagipusoon, ang iyang balaan ng Espiritu, matuman na naton ang iyang kasuguan. Pero samtang wala ang tagipusoon tangadunod, hindi gina magtuman sa kasuguan sa Ginoo. Gintuan mo ang imong mga sala, kag sa tagipusoon ginsikway mo ini. Namatod ka, nga ihatag ang imo kagulingon sa Dios. Karon magkadto ka sa iya, kag magpangayo nga hugasan niya ang imo mga sala, kag hatagan ka sang bag-o nga tagipusoon. Dayon nga ginahimo niya ini tungod kay nagpromesa siya. Amo ini ang leksyon nga ginatudlo ni Jesus sang yari siya sa duta, na ang dulot nga ginasaad sang Dios sa aton dapat naton patihan nga nabaton naton ini kag aton na. Ayo ni Jesus ang mga tao, ginayo ni Jesus ang mga tao sang ila mga balatian sang may pagtuo sila sa iya gahum. Ginbuligan niya sila sa mga butang nga ila makita. Ang amo nag-inspirar sa ila sang pagsalig sa iya nga nanood sa mga butang nga hindi nila makitaan, nga nagatoy-toy sa ila sa pagpati sa yagahom sa pagpatawad sa mga sala. Ini, iya ma, maathag nga ginpahayag sa pag-ayo sang tao nga paralitiko. Agod may baluan ninyo nga ang anak sang tao may gahom sa duta sa pagpatawad sa mga sala. Dayon nagsiling siya sa paralitiko. Tindog ka, dalha ang imo higdaanan kag magpauli sa imo balay. Matthew 9:6. Amuman sumuan ang ebanghelista nagasiling nga nagahambal nanungod sa mga milagro ni Kristo. Ini ginsulat agod nga magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios, kag agod sa pagtuo kamo makatingayon sing kabuhi paagi sa iya. Juan 20:31. Gikan sa simple nga kasaysayan sa Biblia kung paano ginaayo ni Jesus ang mga masakiton, mahimo nga may matun-an kita kung paano magtuo sa iya para sa kapatawaran sang mga sala. Aton balikan ang sugilanon sang paralitiko sa Bethesda. Ang imol nga nagaantos wala sing mahimo. Wala niya magamit ang iya mga tiil sulod sang katloan kag walo katuig, 38 katuig. Apang si Sos nagsiling sa iya, tindog ka, dalha ang iyong higdaan kag maglakat. Ang masakiton nga tao, mahimo nga magsiling, Ginoo, kung ayuhon mo ako, tumanon ko ang imo pulong. Apang, hindi. Nagpati siya sa pulong ni Kristo, nagpati nga ginayo siya, kag ginhimo niya ang panikasog sa gilayon, luyag niya. Maglakat, kag nakalakat siya. Dumdumon ta magoturan. Ini nga tao, wala makakilala kung sino si Kristo. Kag wala siya makaibalo nga siya si Kristo halin sa langit, gamahanan, wala. Basta nga nagtuo lang siya, nagpati lang siya sa ginhambal, dayon. Ang iyang mga tiil nga 38 katuig na nga hindi niya napuslan, hindi niya nagamit. Matingala kita, instantly, insigida, nakatindog siya. Ano lang ang gingamit niya? Pagtuo. Nanghikot siya, suno sa pulong ni Kristo, kag ang Diyos naghatag sang gahom. Ginhimo siya nga bugos. Sa umuman nga paagi ikaw isa ka makasasala, kita makasasala. Hindi kita makatumbas sang aton nagligad nga mga sala. Hindi kita mabag-o sa aton kaguling tagipusoon, hindi kita makahimo kag himuon ang aton kagulingon nga balaan. Hindi na mahimo, hindi kita mangin balaan. Pero ang Dios nagasaad nga himuon niya ini tanan para sa aton paagi kay Kristo. Nagapati kita sa iya mga saad. Ginatuad ta naton ang aton mga sala kag ginhatag ang aton kagulingon sa Dios. Ang pamangkot, ikaw ang nagapamati subong. Luyag mo nga magalagad sa iya. Subong nga patod gid nga ginahimo mo ini. Tumanon sang Dios ang iya pulong sa imo. Kung nagapati ka sa saad, magpati nga ikaw ginpatawad kag natiluan ang Dios naghatag sang kamatuoran. Ginayo ka subong nga ginhatagan ni Kristo sing gahom ang paraltiko sa paglakat sang tao nga nagtuo nga nagayo sa iya. Amugid sini kon nagapati ka. Hindi maghulat nga mabatyagan nga ikaw ginhimo nga bugos kundi magsilin. Nagapati ako sini. Amo ini. Hindi tungod kay ginabatyag ko ini kundi tungod kay ang Dios nagsaad. Amo tanina ang ato ginhimoon. Hindi kita maghulat nga kay kung kisa kita to see is to believe. Mao gina ang laban sa aton. Pero si Jesus ang siling ang bisan ano nga butang nga inyo ginapangayo. Kung kamo nagapangamuyo, magatuo. Magtuo kamo nga nabaton niyo ini, kag inyo inim baton. Marcos 11, versikulo 24. Mga kondisyon ini nga saan? Kay may kondisyon ini nga mga saan, mga kuturan. Nga, magpangamuyo kita suno sa kabuton sang Dios. Apang, kabuton sang Dios nga tinluan kita sa sala. Himuon kita nga iya mga anak. Kaghatagan kita sing ikasarang sa pagkabuhi nga balaan. Gani mahimo nga pang-

kag siya magapatawad sing bugana. Ginpanas ko subong sang badamo nga mga panganod ang imo mga paglapas. Kag subong sang panganod ang imo mga sala. Isaias 55 bersikulo 7, Isaias 44 bersikulo 22. Wala ako nahamuot sa kamatayon sang isa ka na kapatay siling sang Ginoong Diyos. Gani magliso kamo kag magkabuhi. Ezekiel 18 bersikulo 32. Si Satanas handa sa pagpangawat sang hubulahan nga mga pasalig sang Diyos. Luyag niya nga kuhaon ang tagsakas silak sang paglaom kag ang tagsakas silak sang kapawa gikan sa kalag apang hindi ninyo siya pagtugutan nga himuon ini. Hindi magpamati sa manog sulay kundi magsiling napatay Jesus agon mabuhi ako. Ginhigugma niya ako kag hindi niya luyag nga mawala ako. May maluluyon ako nga langit nun nga amay, kag bisan pa nga ginabusuhan ko ang iagugma, bisan pa ngang mga bugay nga iya ginhatag sa akon ginusikan, magabangon ako, kag magakadto sa akon amay, kag magasiling. Nakasala ko batok sa langit, kag wala na sing dugang pa, takos nga tawgon nga imo anak, himua ako nga isa sang imo mga sulugoon. Ang paanggid nagasugid sa imo kon paano ang nagalagaw pagabatonon. Sang malayo pa siya, nakita siya sang iaamay, kag naluoy siya, kag nagdalagan, kag ginhakos ang yaliog, kag ginhalukan siya. Lucas 15 versikulo 18 hatta sa 20. Apang bisan ining paanggid, bisan pa nga malulo kag makatalandog, wala nagapahayag sang walay katapusan nga kaluoy sang langit nung naamay. Ang Ginoo nagapahayag paagi sa propeta. Ginhigugma ko ikaw sa isa kagugma nga wala sing katapusan, gani paagi sa mahigmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31 versikulo 3. Samtang ang makasasala malayo pa sa balay sang amay, nga nagausik sang iya pagkabutang sa dumuloong nga pungsod, ang tagipusoon sang amay nagahandom sa iya, kag ang tagsa kahandom nga napukaw sa kalag sa pagbalik sa Dios. Amo lamang ang malulo nga pakitluoy sang iya espiritu, nga nagaganyat, nagapakitluoy, nagaganyat sa naglagaw nga tagipusoon sang iya amay nga may gugma. Upod ang bugana nga mga saad sang Biblia sa imo atubang, makahatag ka bala sing lugar sa pagpangluha-luha? Makapati ka bala nga kon ang imol nga makasala naghandom sa pagbalik, naghandom sa pagbiya sang iya mga sala, ang Ginoo hugot nga nagapugong sa iya sa pagpalapit sa iya mga tiil sa paghinulsol? Palayo sa amo nga mapangunahuna, wala na sing makahalit pa sa imo kaubulingon nga kalag sang sa maglingaw sa amo nga paghangup sang aton langiton nga amay. Idarunta niya ang sala, apang ginahigugma niya ang makasala, kag ginhatag niya ang iya kaugulingon nga persona si Kristo. Agod nga ang tanan nga luyag maluwas kag makaangkon sang walay katapusan nga pagpakamaayo sing harian sang himaya. Ano pa ang mas mabaskog ukon mas malulo nga hambal nga mahimo gamiton sang iya? Ginpili sa pagbutyag, pagpabutyag sang iya gugma sa aton. Siya nagapahayag, makalipat bala ang isa kababay sa iya naga suso nga bata na hindi siya magkaluoy sa anak nga lalaki sang iya taguangkan? Oo, mahimo siya malipat apang hindi ko ikaw pagkalimtan. Isaias 49 versikulo 15. Bagtangla kamo, kamo nga naga pangduha-duha kag nagapurog kay si Jesus, nagakabuhi sa pagpatunga sa para sa aton. Pasalamati ang Dios sa dulot sang iya pinalangga nga anak, kag magpangamuyo nga indi siya napatay para sa imo nga wala sing pulos. Ang espiritu nagaagda sa imo subong nga adlaw, kari sa bugos nga tigipusoon kay Jesus,
kag mahimo mo maangpon ang iya pagkamaayo. Samtang ginabasa mo ang mga promisa, samtang ginapamatian mo ang aton ginatunan subong dumduma, nga ini nga ekspresyon sang indi mamitlang nga mga gugma kag kaluoy. Ang dako nga tagipusoon sang walay katapusan nga gugma ginabuyok pagkadto sa makasala nga may nga walay latid nga kaluoy. May pagtubos kita paagi sa dugo ang kapatawaran sa masala. Episo 1, versikulo 7. Oo, magtuo lang ang Diyos amo ang imo mananabang. Luyag niya nga ibalik ang imo iya moral nga larawan sa tao. Kung magpalapit ka sa iya nga may pagkumpisar sa kagminulsol, magapalapit siya sa imo nga may kaluoy kag kapatawaran. Makaawturan, makabiyanan, kanami sa mga promesa sang Diyos. Amuni nga aton dumuman pirmi, bisan ano kita ka makasasala, bisan kadamo sa aton na mga kasawayan, kadamo sa aton kaiguan, kadamo sa aton hinimuan nga hindi uyon siya kawuton, pero sa gihapon siya nagahiguma sa aton. Amuna nga, ang Ginoo nagapanawag sa aton, nga tani kita mag-alagad sa iya sa matutuod ginawa pag-alagad. Agon nga, kung anuman ang matabo sa sining kalibutan, pita iya nga politisyonan, iya kita updan hastas katapusan. Way naman kita sing timpo, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoon Diyos. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. At maraming salamat po sa inyong mga palala at babala. Maraming salamat sa inyong panawagan. At maraming salamat din sa inyong mga salita na kung saan nagbibigay sa amin ng pag-asa. Bagamat kami ay napakamagsalanan, maraming karumihan namin nagawa laban sa inyo. Ngunit ang inyong dakilang pag-ibig ay inyong iniabot sa amin. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din ang mga kawani sa himpilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus.

0: News FM.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500.
4: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
13: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
13: Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako,
16: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mahal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na nga ako ng mga mata. tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3.
25: D3 Bio.
26: I promise you,

0: 5 Galinga One Time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko, Dulce.
2: Pila kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 pa na di kabilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang, ah!
0: Hey! Five! Galinga One Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka, adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Okay, namit na git sa akong nga mat.
10: DTX 500, Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang
5: DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
2: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Itumasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Babakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: X10 Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang X10 Food Supplement for Men.
5: X10 Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: Stop whining.
1: Hey, Five! Galingawanta!
2: Isasanto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
4: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ditani, kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Buhay na ka mag-uupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, Five! Galingawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: So kantuta sa mga dugang mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
8: Sang 2003 boy, harap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. No, grabe. Grabe
7: so, na competition ni. Ang penicillin, umumulan antibiotic na sikat sang una.
8: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka budlay gid kakson.
7: Hasta mapatay ka lang.
8: Hasta mapatay kasi doc, amo nang iyang experience ginamanage nila.
7: Hepa C. Na mo.
8: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
7: Or even HIV.
8: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
8: Rason?
10: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
7: Kag no? Mainom ka D3 Bio.
10: Pag-inom ka man D3 Bio.
7: So, muna na ka nami, sir boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
5: D3 Bio.
7: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria.
0: Mm-hmm.
7: Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria.
0: Correct.
7: Ano ilay mo on? Himusla sa mga gut-derived nga B.
0: Vitamin Bs.
7: Mm. Importante na.
0: Gut-derived hormones, serotonin.
7: Gut-derived hormones, serotonin.
0: Dopamine.
7: Mm. Dulong niya to sa kwan?
0: Sa imo brain.
7: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin.
0: Mm.
7: Nami tulog mo. Amo na ka-importante, amo na ka-bintaha kung gainom ka sa ano, sa D3Bio. So dapat inom ka gid D3Bio. Kay kung wala ka gainom D3Bio, ma-miss mo ang damo nga mga benepisyo sa Sir Boy.
0: Correct.
7: So iba gid ya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3.
0: Mm-hmm.
7: Kay nalawig nga nagakombine sila ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Amo ra kanami ka potent sini nga klase nga food supplement.
0: Correct, no?
7: So liwat, no? I-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement.
0: Mm-hmm.
7: It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kumpleto na imo food supplement.
11: D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
11: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. May D3.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
11: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
16: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500.
17: Di na nalang subong imo sugar.
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over 80.
11: DTX 500. Nag- DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dalmi kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
20: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan.
21: Wala. Lagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan.
1: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
2: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
28: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
25: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabuti ka.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
0: Agod maging mas hubid sa itad ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2.
6: Sa gabi, 2. Sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
18: News FM. News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa ako.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sisa kadlo ka pila
4: sa
5: DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nagtay kami sa DGX 500. May nagyo ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina ko ng ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
13: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
3: DGX 500.
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdaguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500! Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
16: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini carrots.
20: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, kilingin tayo ang akong nulo.
16: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
18: Mas
5: ma-edukar ka pa.
16: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imong lawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles sa imong dughan. Kadula ang puwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Miel? Kag paano ini nagasugod?
21: Ang myasthenia gravis or MG, Sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini Sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500. My family history ba na kamo sa diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Kanaga panubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapalandurong panubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
18: May dua ka klase sang muscle groups ang atong lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sa myasthenia gravis. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Mil?
21: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sa mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero ina Sir GP that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadjuta ang available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kagluya ka, hindi ka makaabri sang baba mo, so hindi ka kakaon. Worst is hindi ka maka ginhawa.
1: Grabe, no?
21: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir GP ang lawas kun nag-atake ang MG. Agod makarecover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kun nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampyo na da ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, amo ginapatihan nga naga-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga naga-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
21: Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training camp nga naga-produce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers, ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-atake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
1: Problema gid jagali Dr. Ramil kon magmango ang imo immune system. Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
21: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
21: Oy.
1: O ginatawag nga acne. Inablang mo nga punggod o gintubuan, guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
21: if your problem is your face?
1: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
21: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manotis mo kun ikaw nagainom sang sini nga mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
2: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkupak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
22: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian?
0: hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara mang kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
21: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag fold.
1: Amo na gahubin ka, dok, no?
21: Yes. Amo na gahubin. You will look 10 years younger than your age.
1: Gusto.
21: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
4: So, hindi naman pagkalipatan na, Sir JP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag Mighty C, no, or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang natuwag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir JP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may aras ang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang natuwag end stage sa renal disease, Sir JP.
6: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang kantuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailangan po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress. Mag DTX 500 gid ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells, kag most often ini nagakose nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nagakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid. Pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga-DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
21: Sa kabilugan, kung gainom ka-DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agad magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
1: Amo galit na ambali dok nga kung gid-detect ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60 subong 70 na gali siya eh. Si dok may nakita nga nagchat. Nanamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may imong sa bawo ilok suboy?
6: Sukton 500. Kalanlan, Clinica DioFresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya, underarm body odor or angsod. That's why, mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica DioFresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica DioFresh.
21: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
6: DioFresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sang imo ba ho? Kung naka-Clinica DioFresh and Santon Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin, hambang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka, nga may gahuga sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why, kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kandiin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na siya kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
21: At tindari ka sa DTX Premium.
6: Ang DTX Premium.
21: Dami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
4: May imagine, copy ka na.
21: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
6: Uy, kampiyon.
21: Ang iya nga sugar, stevia.
6: Mm-hmm.
21: Meaning pa less calories.
6: Mm-hmm. Less calories.
21: Layo sa free radicals.
6: Correct.
4: No? Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
6: Kampiyon ang DTX Premium, ang gano mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality, the longest staying antioxidant si Imulawas, parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE, nga sa DTX 500, kampiyon na gid, kikipugaan mo pagid ang balido kramil sa duwa ka D3 Bio, may monolaurin kapagid, nga gaprotekta si Imoya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
21: Sekreto ni Engineer Albao.
6: Ano ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
1: Aryo, sige, butang taga niyo.
6: Ang extend, may maka kag klapawaska. Ini mga herbs, wala abot nga antioxidant ka pa nami sa imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo silyo. That's why you feel young. You perform young.
21: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
4: Ano yung sekreto niya?
1: Milig siya taguay.
21: Once siya panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
6: Dising ako nung
1: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. O yung 19
6: na. Kampiyon ni
21: McPeach. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantogi na di ka na Merkulis, kaya ang taga-Radyo Bandera kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no? Maligo. Basic.
21: Ang paligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya na

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko. Banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mercy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako.
0: Tigasi.
12: Tigalapa.
0: Tigasay.
12: Tigaplansa.
0: Sa araw si Missy. Ang masusunod sa gabi, ako ang bossing dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
11: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
0: D3 Bio!

0: Five, galinha one time!
1: Tagbalay!
2: Sino na?
1: Ah, mga pulis kami, sir.
2: Ah, mano tani, sir, aw.
1: Gusto lang tani namon mag-istorya.
2: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
1: Dua lang man kami, ah.
2: Ah, dua ka mo?
1: Oo.
2: Tika mo de istorya, nai, eh.
0: Hey, five, galinya one time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Sharing Grace paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
8: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
20: X10 DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.
26: Hey.

0: K5 News FM. News FM.
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na git sa akon nga mata.
2: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang apon pamatya. Regular ang apon pagpamuhi. Wala sang hangin ang apon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
2: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
2: food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
20: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kuman ang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM.
8: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tada ba himo?
0: Hey, hi, galinga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ko, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Isaling nga mabala ni mga flowers, nga dapong probiotic.
5: Mas na.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ko magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatong tuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detix 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, iningat topiko ang paragid sa mga wala nag-inom DTX 500 gig may tisika. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
2: Kadamo gali ba?
6: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sa ako nga kalamay sa GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing na.
6: Ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imong lawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaiti siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, ipla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, no? Tikun sige-sige kabi kaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty si or pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kalamay ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makapunig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na dala subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin sang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag mitis, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
6: mga
9: no?
6: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis.
10: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
6: Mahipo kag mahiper na sir boy.
10: Mahipo, mahiper, DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni bilang thyroid gland. Ang thyroid gland do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag MITC. Take DTX 500 kag MITC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MITC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
2: Milig siya taguay.
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
2: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plug ko mo. Uy, ka 19 ah.
10: Kampiyon ni
6: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasal ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic. Oh,
6: maligo gin basic gin. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa, nga akin may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500!
5: na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nag-atigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! TTX 500! TTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imong blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
13: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
5: TTX 500! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala pa rin yung ulo. Wala tayo pulaw. Ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mong.
5: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
15: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C!
16: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang.

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mangapi.
3: Mahilig mangapi.
2: Mahilig sila mangapi.
4: That's why sa Dalan, Kilis Ginda, may mga coffee shop sila.
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 Coffee, Ginda Lato ni Doc Ramil, kagito na kape, ubang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells, habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX Coffee Mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX Premium Coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati mas nami yan, sir boy. Tested, tested and probin niya, kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo silula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may ditribayo ka. Mm. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Yes. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
4: Lagi pa na sutiro.
2: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapan namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbasura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasunod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3 Bio antes magwa. Para kung no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong na ubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gitawag MCT. And it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Dabon. Hindi pa, hindi na mag ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3-bio. Kagpermi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3-bio sir boy mo. Kag pugaasay mo ba para hindi sakit magtulot. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: Gusto mo ganang magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3-bio.
2: Pwede.
3: Ang medium-chain triglycerides kag monoglycerides ng D3-bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ikalang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3-bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3-bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3-bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3-bio, Dr. Amin.
2: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both, sila dua, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga, anytime

0: Vivo Medicina. Ganikad to na kag magpa-check up. Kumpleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kun di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag Ditribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang Ditribayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtonser boy, ti nabalaan na ito, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, ang munang main constituents ang MCT nga makita mo sa Ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Ang muna nga, kung pala inom ka Ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
2: Nami ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
3: 14 hours.
1: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
1: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay. Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, sir boy.
4: Negative.
3: Kita mo
1: That's how effective is Ditribayo.
4: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang Ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, tigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman mag ridos kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag satiety hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto
4: so,
3: na, doktor.
4: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no, before ang bagay ni Dr. Mil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilong adlaw, syempre. Kipuno na siya sang medium pain. Like, right? Kaya
1: na magkaon, sir boy.
3: Kaya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
5: Correct.
3: Sir PD.
6: Ang Ditribayo, permita na yung mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dok Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang Ditribayo. Na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na, may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa 4 ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka maimo ni sakiton, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3-bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3-bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3-bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka.

0: matranggaso ka, ti before pa na matabo, inom na di tribayo.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3 Bio. With physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher, kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
1: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
10: mabakang abutika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Termina ko ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ko.
11: Para sa malaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabasag ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
0: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
6: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
17: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
17: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
11: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway!
3: Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, five galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Visio.
5: Yung may D3.
1: Kasakit ang tiyan.
5: Max4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
5: Max4 Biotics.
1: Kabulig sa pagparami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: taas ang mga kagaw.
1: Clinica Sportbiotics.
2: DTX 500.
3: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
21: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH

0: levels sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
4: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
5: Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
2: DTX 500. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man ang tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: Except food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ng
7: DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero.
16: Pinaka

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Five Galingawan Time!
1: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
0: Manok!
1: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
0: Manok!
1: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
0: Alam ko na!
1: Ano?
0: Lechon manoka!
2: Hey! Five Galingawan Time!
0: Kampyon!
3: K-K-5 News FM.
4: D3 Bio!
5: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio!
6: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio ng may D3.
1: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
7: Ano tumasol sa barangay
8: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
4: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
4: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: K5
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
20: Sa panahon sang Paskwa, sa pagabanhaw, sa ating mahal na Ginoo, kagsasalingan sa atos na misa, ilagit natin sa napagpangamuyo ang mga masunod na may intensyon for the successful result of the licensure examination for teachers of all Rojas City Takers offered by Mayor Ronnie and Joanne Dadivas. Subong man, subong ating ginasaulog ang Mother's Day. Kagsasalingan sa atos sa misa at malakip sa kapagpangamuyo ang atong tagsa sa mga iloy sa kabay ng Diyos magpadayon sa paghatag sa ila, sa maayong alawas, sa pagigugma, kagsubungman, pagkamatutom sa ilatag sa kamang katungganan, kaglabaw sa tanan, kabay ng mahal na Diyos magpadayon sa pagbindisyon sa tagsa-tagsa sa atong mga iloy, agon sila magpadayon na manging iwag kagkasanag sa ating tagsa kapaligiyan. Ilagkit pa nato ng atong tanan ng mga dinutuyo sa dinapangamuyuan sa Sinyas Atos ng Misa. Kagagod mangintakos kita sa pag-celebrar sa Sinyas Misa, ato na naikilala ng atong mga sala, kagatuli ni Pagayon sila. Nagakumpusar ako sa Diyos ng makagagawang sa tanan, tagsayin ni mga utod yung nakasala kong atuon sa nahuna, sa pulong sa buhat at sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong sala, sa akong na kumatun na sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virente Apon, sa tanan ng mga angalas ng mga santos, sa sayin niya mga utod, igampo niya ako sa ating Pinong Diyos. Kabay na maluhi sa tanang Diyos, mukadagahong sa tanan, kasabos na patawad ang ating mga sala, tuwi ang kita niya padulong sa kinabuhi, na wala'y katapusan.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Balasahon ikan sa Santos Evangelio, suno kay San Juan.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa itong panahon ng siling sa Jesus sa iya magitutunan. Kung ginaigugman ninyo ako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Pangayo ko sa amay, kagatagan niya kamo sa isa kamananabang, ang Espiritu sa kamaturan, na magkapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya, kaya ang kalibutan hindi makakita upon makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya, kaya siya nagapabilin upod sa inyo, kaya nagakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagpabayaan ng mga ilo, kaya magabalik ako sa inyo. Sa hindi na lang madugay ang kalibutan, hindi na makakita sa akon. Pero kamo makakita sa akon. Kagtungod kay ako nagakabuhi, kamo man magakabuhi. Sa sina nga adlaw inyo may baluan nga yara ako sa ako na may, kag kamo yari sa akon, kag ako yara sa inyo. Ang nagabaton ka nagatuman sa akon mga sugo, amoy na siya ang nagaigugma sa akon. Ang akon amay magaigugma sa iya, na nagaigugma sa akon. Kag ako man, magaigugma sa iya, kag magapahayag sa akong kaugalingon sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Kristo.
0: Mga kulturan ko kay Kristo, mayara isa kapanto nga linya sa Tagalog na nagasiling. Ang tunay na nagmamahal ay kanyang gawin ang lahat alang-alang sa kanyang minamahal. Pinigugma po ang mga utod sa masami, ang pagigugma ginabutang naton sa ginatawag pag-test. Nagapangita kita sang proyba kon bala kita nagaigugma. Para sa kadamuan, hindi lamang bastante na kita ginaigugma o kung ginapabatyag sa aton na kita ginaigugma. Hindi lamang bastante na kita ginahambalan na ginahigugma kita. We want to see concretely that we are loved. Words and emotions are cheap. Love is proven by deeds. Kung ginapalangga ka, hindi lang inadapat o kung nagapalangga ka, hindi lang dapat na ipabatyag ina sa imo o kung ingahambal nimo sa iban. Kung matuod ka nga ginapalangga, kinahanglan ipakita itina nila sa imo. Ang tunay na nagmamahal ay kanyang gawin ang lahat-lahat alang-alang sa kanyang minamahal. If you truly love someone, himoon mo gitang tanan, bisanano pa kabudlay, bisanano pa ang mga sakripisyo ang imo pag-aagihan para lamang igapakita ina nga pagigugma sa sina nga tao. So real love is proven by the way we live. Kasubong sa isa kagilikanan nga ila ginaantos ang tanan nga kabudlayan para lamang sa ikaayo sang ila pamilya. Kasubong sang isa kaabyan nga nagapabilin bisan nano pa kabudlay ang mga sitwasyon nga inyo ginapangatubang. When you truly love someone, you become careful not to hurt that person. Ginalikawan nimo ang mga butang nga makasakit sa ila. Nagahatag ikaw sang oras kaghanda ikaw sa mga pag-antos kag mga pagsakripisyo para sa imo ginahigugma.

iya paghambal sa mga masakit nga mga tinaga. Hindi pwede nga kita magasiling Ginoo ginahigugma ko ikaw, pero padayon kita sa gihapon nga nagakabuhi, sa kabutigan, sa pagdumot, sa pagdinaya, sa pagpagtunto, sa pagkadalok, sa pagpakamalaot, kag paglibak sa iban, kag subong man padayon kita nga nagapakasala. Inigugma ko nga mga utod, subong nga adlaw atong ginasaulog ang Mother's Day. Kag sa subong dapat kag-angay nga aton ipahayag ang aton matutuod na pagigugma sa tagsa kaiwag sang aton tagsa kapamilya. Kagamoy ni ang aton nga mga iloy. Paano bala naton ginapakita ang aton pagigugma sa aton mga iloy? Dapat kag-angay nga ipakita naton ini sa konkreto na pamaagi. Paagi sa pagbisa, paagi sa paghakus, paagi sa pagmano, kag-iban pa nga ekspresyon sa atong pagigugma sa atong mga iloy. Dumdumo naton inigugma ko ang mga utod. Sa mga iloy, una naton ang batyagan ang matutuod ng pagigugma. Bisan nga tuod may mga kakulangan ang aton tagsa ka mga iloy, nagalantaw kita sa gihapon sang aton utan nga kabalaslan na kung wala sila, wala man kita sa siling palibutan. Sa pagbunag nila sa aton, ginsugal nila ang ilang kaugalingon na pabuhi. Bangot hindi madali ang pagpanganak sa pabuhi sang isa kababayi. Ginpadako kita, gintatap kita, gintudluan kita, kaginpanangga kita sang aton mga iloy. Kag sa iban nga ili na nila kaukod ang ilang mga iloy, ginadumdum naton sa gihapon ang ila pagigugma sa aton. Sa subong sa aton Santos Ebanghelyo, ang sentro sang aton pagpamalandong among tinaga na pagigugma. And the gospel opens and ends in saying, ang tao nga nagabaton kay nagatuman sa akon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. Buot silingon hindi gugma ko ang mga utod, hindi sukatan ang kadamuon sa aton pagsiling na kita nagahigugma. Ukon ini, ginahimo lamang naton paagi sa aton balatiyagon. Ang sukatan sa Kristohanon nga pagigugma, amo ang pagtuman sa kabugut-on sa mahal nga Dios. To love is to obey. That is why sa aton nahauna nga balasahon, gikan sa binuhatan sa mga apostoles, we see how deeply Philip loved the Lord. Love pushed him to do extraordinary things for the one he loved. Iya gin pailayo ang tanan nga malaot nga mga espiritu. Iya gin ayo ang mga paralisado, ang mga piaw, ang mga nagamasakit. Kag iya gin dala ang bugos nga katawhan pabalik sa Dios. And Peter and John came and prayed over them so that they might receive the Holy Spirit, because true love does not remain passive. Love moves. Love gives itself completely, alang-alang sa aton ginapalangga. Ganin ang gugma ko ang mga utod. Amo ining nga sahi sa pagigugma ang ginapanawagan sa Dios sa aton. Pagigugma nga wala lamang nagapabilin sa aton hambal. Pagigugma nga wala lamang aton ginapasalig, kundi pagigugma nga aton ginapakita sa aton pagkabuhi, sa aton pamatasan, sa aton paginawi. Ganin ni gugma po mga utod, dumdumon naton

0: kasuguan sa Dios iya pinapahayag sa aton. Agot hindi lamang ini naton pagatumanon, kundi ini dapat naton ikapakita. Ini dapat naton buhaton sa atong matag-adlaw na pagpamabuhi. Gani tapos kag-angay kit lamang na sa atong pagpakita sa atong pagitugma. Ini wala lamang naton tinatuman, kundi ini aton pinapahayag bangot kita nagaigugma sa Dios, ka nagaigugma sa atong isip katawo. Dumdumon naton ini kugma ko ang mga utod na ang matutuod ng pagigugma is a commitment. The love that Jesus speaks of is self-giving love. Ang pagigugma nga handa sa pag-antos, ang pagigugma nga handa sa pagsakripisyo, ang pagigugma nga handa sa pagsunod bisan nano kabudlay. Si Jesus nagigugma sa Dios nga Amay. Amugani nga siya nangin matinumanon sa tanan nga tion sa kabubuton sa Dios nga Amay. Tagpaabis sini, siya nangin matutong, siya nangin masinulundon bisan patugtog sa kamatayon sa krus. Ang pagigugma nangin masinulundon. Tagang pagkamasinulundon nangin pag-antos or okon pagsakripisyo. Ganin igugma ko ang mga utod sa silingation, pamakoto naton ang atong tagsa ka mga kaugalingon. Paano bala naton ginapakita ang atong matutuod na pagigugma sa tagsa-tagsa? Sila pinagigit sa sulod sa atong panimalay. Nagahigugma bala kita, paagi sa atong pagpamati, paagi sa atong pagpatawad, paagi sa atong pagpaubos, o kung paagi sa atong pagbinahin bahinay, paagi sa atong dili pagpatawad sa isa kag-isa. Inigugma ko ang mga utod, si Jesus nagamando kagagapanumdum sa atin na dapat sa tanan nga tion ipakita natin ang atong pagigugma hindi lamang sa atong pagkamasinulundon kundi sa atong pagpakigupod sa isa kag-isa. Ipakita natin sa konkreto na pamaagi. Bangod sa katapusan, the greatest proof of love is not our sweet words, it's not our promises. Hindi ang atong matamis ng mga pulong, ka mga pasalig. The greatest proof of love is obedience. Ang atong pagtuman, kag pagkamatutong sa sugo, kag sa kabubuton sa Dios. Na kita, magigugma sa isa kag isa, hindi lamang paagi sa atong pulong, kundi labaw sa tanan sa atong mga binuhatan. Bindisyonan kita sa Dios. Magtindog kita sa gata ni Paya ng atong pagtuo. Nagato ako sa Dios sa maing makagagaong sa tanan, magbubuhat sa langit ko sa dita. Nagato ako kay Jesu Kristo yan nakabugtong atong Ginoo. Pagipanampuan sa lalang sa Espiritu Santo, kinanak ni Santa Maria Virgen, insakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansa sa krus na matay ng Ginoo, nanahaw sa mga minatay. Sa ikatlo-kadlaw na manaw siya nagaling sa mga minatay. Kumayam sa mga langit na nagalingkod sa tuwas ng Diyos nga may makagagawang sa kanan. Ikan dito mga karipasaliwan
1: sa pagkukum sa mga buhit at sa mga minatay.
0: Nagagawa ko sa Espiritu Santo,
1: sa Santa Iglesia Katolika, sa ginakaudyan sa mga santo, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawan, at sa pagkabuhi na wala sin katapusan. Amen.
0: Mga muyo kita, agad mapamatudan naton sa aton mga buhat ang pagigugma sa aton na aton kinabantala. Paagi sini makilala kita ang ayagid ni Kristo. Sa dako nga pagsalig, magpanawa kita sa Amay, ang aton sabat, Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
1: Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
2: para sa mga pinuno sang simbahan kag sang gobyerno. Kamay nga punon sila sang Ginoo sang pagdugma, agud alagaran nila ang ilang mga kauturan, kag palontaron ang hustisya kag pagdidait. Mga muyo kita,
1: Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
2: Para sa mga tawo nga nabutdayan sa pagdugma, kabay nga ayon sang Ginoo ang ilang mga balatyagon, agud mabatyagan nila ang kalipay sang mga nagugugma, kag sang mga nagabatong sang gugma. Mga muyo kita,
1: Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
2: Para sa mga pamilya kag mga kaingod nga wala nagaayuhay, kabay nga magbalik sila sa paghangpanay, pagpatawaray, kag pagbinuligay. Mga muyo kita,
1: Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
2: Para sa managaanto sang balatian, pasakit kag kamingaw, sabay nga ibalik sa ilang sa kasadya kag kabaskog, kaupod man ang ilang pamilya kag kagkaabyanan. Mga muyo kita,
1: Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
2: Para sa aton pinalangga nga nagkaliwana, sabay nga maagom nila ang kalipay nga dayon dito sa langit. Mga muyo kita,
1: Ginoo, himpita kami sa imong gugma.
0: Dios nga manamay si Kristo nagsugo sa amon nga magigugma anay, sugong sa iya pagigugma sa amon. Hatagi kami sa pusog sa pagtuman sang iya mga sugo, agon makilala kami nga imo mga anak, para kay Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.

0: kakamu yung kawang mga uto na doon ang ahon, dagayin niyo sa pripisyo, mamunta nun taas ng Diyos, amay ng makagagahong santanan.
1: Bato nun, unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kagot, sa kadayawan, kagkahibayaan, sang iyanganan, sa aton man kapuslanan, kagsabugot niya nga Santa Iglesia.
0: O Diyos, nga mo na may bato na nga mo mga dulot, kagpagamuyo, katinloy kami paagi sa imo grasya, agon mangin tapos kami sa pagbaton sining balaan ng sakramento, pati Kristo, nga mo Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo,
0: ibayaw ninyo kasing-kasing,
1: ginabayaw na namon sa Ginoo.
0: Masalamat kita sa Ginoo nga ato Diyos.
1: Tapos kag-angay din.
0: Tapos katun nga ang Ginoo, tapos lalo sa mong kaluwasan nga mong gilikaw dayaw ng Ginoo sa tanan na tiyon. Pero labi na sa sining panahon sa Pasko, ginhalat si Kristo nga mong Kordero Pascual. Kaya siya wala ginagauntad sa paghalat sa niya kaugalingon para sa among tanan. Kaya siya gilang amon mananabang sa imatubangan. Siya mong kordero nga hindi git mapatay. Kagbisan ginhalat siya subong biktima, nagakabuhi pagig siya sa gihapon. Tungod sa niyang bugos ng kalibutan, nagainugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angalas, mga pangalas, kandana nga matinugas sa langit, nagaamba sa kalantaon sa may maya na nagasuli.

Santo si kang matulugin o katuburan sa tanang ng pagkasantos, ngani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ni mga dulot, agon nga mahimo ni para sa amon, kalawas kadugo sa nga mong ginawa sa Kristo. Sa lapas sa gintugyan, sa kamatayang gitbaton, sa kinabubuto niya, kuha ang pamiyakpiyak at inapay, nagkapasalamat sa imo, kaginig ipanagtag sa may tutunan na nagasiling magkuha kamatanan, kamagkaong kamusini, kayo niya mga akon lawas, nagatugyan para sa imo. Subong man pagkatapos ang paniyako niya ang kuwang kalis ng pasalamat sa liwat ni palibot na kalis na itutunan niya nagasaling. Magkuha ka matanan na maginom ka masasaling kalis kay niyong kalis ng akong dugo. Ang dugo sa bago pagway katapusan na kasugtanan ngay gaula para sa inipagpara sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan niya ni sa ako ng dumanan.

gani o mayamang inahalas sa matinapay sa pagbigagaling sa kaluwasan sa pagsalot namang sandumanan sa pagamatay kapagabahan ako sa imo anak, nagpasalamat mo kami kay mo kami kikrabi ka mangin takus sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa siling sakripisyo. Nagapagkiloy kami nga ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon na nagambit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginudumdumang masimbahan niya nalaman sa bugos ng kalibutan, himpita siya sa pagigugmapot sa mga Santo Papa, nga si Leon, sa amon obispo nga si Victor, kasatanan ng mga kapalian. Doon naman ang mga sakop siya ang kadiringban nga nagkaliwan may paglaam nga mamanaw sila. Doon naman ang tanong nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaw nga nawong. Kaloy mo kami, iyadari ka rin nagatambong. Agad mambit naman ang pabuhi nga wala sa katapusan, magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Opo kay Santa Maria Virgen and Luis San Dios. Opo kay San Jose ng Iabana, po sa mga Santos Apostoles. Kasatanan niya mga santos na nagpamuhot sa imo. Pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, garas sa iya. Ginahatag sa imo Diyos sa may makagagahon, sa kaisahan sang Espiritu Santo, at tanan nga tungo kagimaya sa tanan ng mga tuig sa mga katuligan.

0: ginawa sa Priestly Canal Students sa mga apostoles sa pagidahit ka na din ko sa inyo. Mga pagidahit kinahatag ko sa inyo. Di pagtamda ang amon ng mga sala. Kung ang pagtuo sa inyo masimbaan, nagsunod sa maging siling. At tabi siya sa pagidahit na pagyusa, ikaw na kabuhi ka na gamari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidahit sa Ginoo, yaraw tagihapon sa inyo at tanan.
1: Pagyaraw man sa inyo.
0: Maghatagay kita sa tanda sa pagidahit. Pagidahit.

0: Ya rekorderosan di Osher, Sharegawala, semua salah sekali butan. Bulahan kita ang ginadapit sa bangkete sa atumanok kordero.
1: Ginoo, dili ako takot na magdulot ka sa akong puluyan. Apang init lang lamang ang isa kapulong pag mag-aayo ang akon kalag.

May pagkaliwaton nga mass wedding para sa mga mag-asawa nga nagapuyo na nga wala pa makasal sa simbahan sa Hunyo 20, 2026 sa Paknang alas 9 sang aga diri sa katedral. Magpakigangot lang sa opisina sang katedral para sa nagataigo ng mga dokumento. Inikabahin sang Diamond Jubilee Celebration sang Archdiocese sang Capiz. Sa sininga Domingo, ginataulog naton ang Mother's Day. Ginapanginbulahan gid namon ang tanan nga mga Iloy. Happy Mother's Day. Palihog magtindog ang tanan nga mga Iloy. Palakpakan naton sila. Madamog gid nga salamat sa inyo walay untas nga paghigugma, sakripisyo, kusog, kag pag-atipan. Sabay pa nga bendisyonan kamo sang Ginoo, sang maayong alawas, kalipay, kag paghidait. Samugid ang isa ka matuod na regalo sa inyo pamilya, kag sa kalibutan. Amon gid ginapasalamatan ang aton mass sponsors, kag love offerers sa sining nga misa, ang Knights of the Holy Family. Madamo gid nga salamat ang Diyos magabindisyon sa aton tanan. Very Reverend Father Excel V. Delphine, SLL, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception.

0: gaman ang kagway katapusan nga Dios. Imo ginapaguliwat sa amo na kagway nga dayon. Pagi sa pagkabanaw ni Kristo nga imo anak, itugot ka ining sakramento sang Paskwa. Magmangin mapuslanon para sa amon. Kagipabatyag sa amon ang mga tagipuson. Ang kusog sining makaluluwas nga kalanhon. Pati Kristo, nga mong Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yaras sa inyo.
1: Kagyaraman sa inyo.
0: Bidisyon ang kamas na Diyos na makagagawang sa katanan. Amay, Anak, Pag-Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakat kita sa pag-itay kapay-gugma, tapos ng aton Santos Kamisa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Happy Mother's Day sa ating tanan ng mga idol. Pamalakpakan natin siya. Mayong aga sa ating mga.
1: Mayong aga, Father.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
4: Kaya sa mga benefits, ha?
5: Oo, gusto ko D3 Bio, okay? Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Walang ginapatulog pa ko sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
4: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
2: D3 Bio.
4: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang katulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
6: O di na especially makita your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo. No?
4: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
7: Wow.
4: Sang virgin coconut.
7: Wow. No, gabi. Kaya ako diabetic ko, bakalig ko.
6: Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 Bio.
7: Yes.
6: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
4: Ay, kanami. Duwagin.
6: Intelligent quotient.
7: Kailan na sa mga tagiya sa kumpanya.
6: And your emotional quotient.
4: Ay, pinang patan.
6: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
4: Yes. So mas kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
5: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3 Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
7: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sang bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
6: Ibagid ya ang mga nakagi.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: So ang nanamihan ko sir boys sa ginatuwag D3 Bio. Gintun ani sa Israel ha. Ang D3 Bio hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede niya man patyon sir GP ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
4: Ay, pati kuto. Hamlet
7: sa mga nanay lang nga nagaugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto. Pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio. I-apply i-massage lang sa buhok,
4: sa buhok.
7: And then putso nato sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
5: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
6: Ang head to toe, koto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
5: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
6: Head to toe, no? Kaspa.
5: Kaspa,
6: kag, ano?
5: Eksima, fungus.
6: Fungus sa imo nga koko. Amo nang meaning sa head to toe.
5: Ang mga koko na nakakapodpod na fungal infection.
6: Mga punggurod na, pwede nyo ya, pwede nyo mabutangan ang inyong mga punggur. Makabulig ang D3 Bio. Moon was topical oil. No, iba news mo da. Nami ya, sir boy, bilog na gabi ni mo yun. No? May acne ka. Mabulig ka.
8: D3 Bio.
10: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
12: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500 bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
13: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
14: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naging
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mix. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
21: Extend.
20: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
20: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
22: Sa pulmo, baby.
20: Extend. Supplement for men.
22: Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
21: DTX 500.
24: Mapakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Subong adlaw sang Domingo, pet suggest na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Subong adlaw mga kaki-five, aton gina-obserbar o kung gina-celebrar ang Mother's Day. No, adlaw karon sang aton sini nga mga Iloy, mga kaki-five. Ang kapawa no sang aton sini nga panimalay o kon ilaw ng tahanan. Mga kaki-five, isa gid nga ska special nga adlaw agud aton nga kilalahon ang wala sang tupo nga pagpalangga, sakripisyo kag pagatipan sang aton sini nga mga Iloy, mga kaki-five. So happy Mother's Day gid sa tanan nga mga Iloy, asa mga lola, mga tita naton, sa aton sini nga mga mama, nanay, mami, ano man dira ang tawag ninyo sa inyo sini nga Iloy. Happy Mother's Day gid sa inyo tanan-tanan. Sa subong adlaw sang Domingo, mga kaki-five, pila ka mga nakalinyada ng mga balita aton sini nga pag-istoryahan. Aton tagan sa nagakaigo nga pagtamod diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton gid hatag paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kung subong man sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa aton sini mga online viewers nga nagamonitor via Facebook Live, sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita sa mga headlines. Duha ka drug personalities dakop sa una nga adlaw ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang bilang officer in charge sang Rojas Component City Police Station. Kag mekaniko nga ginkastigo patay sa Banwasang Pontevedra, nakahaya na sa puloy-an sang iya sini nga ginikanan. Kag driver sang salakyan nga naka hit and run sa panitan, ginilway na sa karsel, magtimbang abahin, nagkasugot nga bayaran ang danyos. Kag bato, wala pa sang public arrest warrant, suno sa International Criminal Court. Kag subong man, sa aton sini pagpangalagad, check karon man aton. Now sa subong adlaw, ang baligyaan ay isang mga bulak, no, mga hockey-five. Sa subong adlaw, no, sang Mother's Day, kag pila pa ka mga report sang aton sini nga patrol, tutukan diri lamang sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. 19 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sang aga, ginabi-abi man aton mga nagapamati naton nga mga vendors dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center, mga kaki-five. Mga nagatutok na to, no, nga mga vendors sa nagkalain-lain man nga kabanwahanan sa mga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. No, kalabanan subong mga merkado na to, no, diri sa probinsya sang Capiz. Basta Domingo, Market Day, mga kaki-five. Sa aton sini nga mga negosyante, no, mga nagabulante bala sa iban man nga makabanwahanan, medayad man nga pagpamati, no, sa nagkalinlain aton nga mga vendors, mga kaki-five. Good morning man, no, sa mga Iloy naton subong, no, adlaw nyo gid ini. Sa aton sini makabataan, ha, tagaan gid naton sang tiempo ang aton sini nga mga Iloy, sang aton sini nga panimalay, mga kaki-five.
1: Pueblo de los Pueblos.
0: Kaya daan, no, mga kakifay, kay balo naman kita. Ang aton sining Iloy, way gid nagapabaya, halin kisang ginbunag kita. No, sa kada pagbugtaw naton sa aga, ara gid, no, sa ang aton sining Iloy nga nagaatipan sa aton. Ha, mga hakifay ba? Ara sa tanan nga oras, nagasakripisyo. Ati para masiguro nga maayo lang, no, ang kahimtangan sang ila sining tagsa ka mga pamilya, tagsa ka mga panimalaya. Ahlin sa simple nga pagpreparar sang pagkaon sang aton sining nanay, no, sang aton sining mama, mami, mga hakifay ba? No, pag dumdum sa aton kung kita nagabalatian, no, ginatatap kita, tub-tub nga kita nagakabuhi, no, ay bisan may mga pangabuhi na gani, no, mga hakifay, bisan may mga asawa na, mga bana, pero ay gid sila naga kataka sa pagiya sa aton, mga hakifay. Amo na, no, ka grabe, no, magpalangga ang isa ka Iloy, wagas ba, no, kung sa Tagalog, kagwala sang may ginapangayo o ginahulat nga kabaylo, mga kakifay ba? No, hindi man aton masami mahambal sa aton sining mga Iloy, mga kakifay ba? Kagway man nila ginasiling, no, sang aton hindi man showing aton sining mga Iloy kung kaisa. Okay, mga kakifay ba? Kung kaisa natakaan ang isa ka bata kung ginawakalan. Pero way kita kahibalo, no, mga kakifay ba? No, may mga ginikanan kita mga Iloy. Di na ara nagahipos na nagapakigbato adlaw-adlaw paano kita matigayon, no, ang ila sining mga tagsa ka mga pagpangabuhi, no, may mga nanay nagatrabaho sa gihapon, no, bisan na may edad na. May mga iba, no, mga single mom, happy Mother's Day man sa inyo, ha. Akag may ara nga mga alola kita nga nagatindog bilang Iloy sa ila sini nga mga apo, no, makabig nato nga baganihan sang aton sini nga panimalaya ang isa ka Iloy, mga hakifay. Gani subong nga Mother's Day sa liwata. Happy happy Mother's Day sa inyo tanan-tanan nga mga Iloy sang panimalaya. Kag sa makabataan naton di naton pagkalimtan, ipabutyag sa aton sini mga nanay kung ano naton sila kapalangga, kag kung ano kabilidhon sa aton sininga kabuhi. Ha, mga hakifay, sa subong nga Mother's Day, hindi man kinanglan.

0: sa inyo sini nga kapag-un, pagbakas kag sakripisyo, inspirasyon gid kamo no sang kada panimalay. Happy Mother's Day sa tanan nga nanay. Bienti, 3 minutos sa nakaligad sa tak na alas 7 sang aga, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Antes man kita magpadulong sa aton sini mga nakalinyada nga mga balita, check ta anay ang lakat sa aton sini nga panyempo mga Haki 5. Ano bala ang sitwasyon naton subong? No, kagang ining ginabantayan nga bagyo, no, mga Haki 5. Check naton sa line number 2 ang aton sinya connection sa aton sinya State Weather Bureau nga pag-asa with the DOST Weather Specialist, Haki 5, Veronica C. Torres.
1: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Tropical Storm Caloy na may international name na Hagupit. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan kaninang alas 3 na madaling araw, huling namataan si Bagyong Caloy sa layo 925 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang etong si Bagyong Caloy, wala namang direktang epekto sa ngayon sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero mamayang gabi yung kanyang trough extension ay posibleng magdala ng mga paulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantalang meron tayong isa pang minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,705 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. So itong low pressure area na ito, napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Hindi naman natin ito inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto sa kahit anong parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. Inaasahan nga natin na ngayong araw sa Metro Manila at sa buong Luzon, yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, by May 12 or by Tuesday, posibleng maging maulan sa May Albay, Sorsogon at Catanduanes. And pagdating ng Wednesday, Thursday, posible naman ang gumanda ang panahon sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin yung inaasahan natin na posibleng mainit at malinsangan morning until tanghali, and then by hapon hanggang sa gabi ay tumataas yung mga chance ng mga thunderstorms. Ang gwat ng temperatura sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius. 17 to 27 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 27 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan.
0: So nabatian, no, mga Haki 5, ang aton sining weather update, no, lakat sa aton sining panahon sa subong adlaw. Ti nagahinay naman niya, no, nakitaan sang paghina ining tropical storm nga si Caloy samtang ara ini sa kadagatan sang northeastern Mindanao. No, si Caloy lang ang international name nga Hagupit. Kung sa Tagalog ang Hagupit, pwerte na ka ano, no, ka grabe ba lang ang Hagupit, pero maluya niya si tropical storm Hagupit, no, o kung bagyo Caloy, mga Haki 5. Ara ini sa 910 kilometros nasidlangan sa northeastern Mindanao, no, mga Haki 5. Nagahulag ini pa west northwest sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Wala man isang direktang epekto diri sa aton sini nga western Visayas. Subong nga adlaw, no, mga Haki 5, mangin maayo gid ang aton sini nga tiempo mapaang magbalon sang payong kalo, no, mga Haki 5, kon kamo mag banding-banding sa inyo.

0: sini nga mga ginikana, no? Ilabi niyo sa inyo sini nga mga Iloy sa subong adlaw sang Mother's Day. Sa inyo sini nga pagpadulong sa mga lalagawan. Sa inyo sini nga pagsimba. No? Mayo nga preparado kita sa tanan nga tion, mga Haki Five. Umulan man o kunumaraw, basta may mga balon kita dira nga mga pandong. O kon kalo, no, mga Haki Five. Para makalikaw man kita sa mga heat-related illnesses, tuga sa mapaang naton sini nga tiyempo. Ang heat index naton subong, no, danger level diri sa Roja City, 42 degrees Celsius, gani magalong-halong gid. Stay hydrated, mag-inom sang madamo nga tubig, mga Haki Five. Iningabahin sa aton sini pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape, mga Haki Five. Umpisahi ang inyo sini nga adlaw, ang inyo sini nga morning pinagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. May ara sang ampalayaw ko ng marguso, chia seeds, and sugar cane extract powder. Mga ingrediente nga nagabulig pag limpyo sa inyo sini nga lawas, ginadetoxify o kung ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas. Kung ikaw nakainom everyday sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, mga Haki Five. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. 30 minutos sa nakaligad sa takna ang 7 sang aga ang ato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Subong man inyo sini nga mga pagpanamyaw, mga mensahe ninyo aton ina nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanaw. Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500!
6: Masalikan!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganito?
8: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na?
4: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
10: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
17: Di kasi.
4: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Milang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Puro de los Pueblos! Puro!
6: Los pueblos. 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 8 sang aga. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Kaupon niyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. This time, mga Haki 5, check na to ng aton sininga patrol. Direkta no, sa mga balaligyaan sang Bulak, diri sa Lapu-Lapu Street, kag sa Taft Street. Kumusta lang baligyaan ay sa subong adlaw sang Mother's Day. Ako adlaw sang aton sininga mga Iloy, mga Haki 5. Sa line number 2, naka-standby si Haki 5, Rodney Daban Dalanon sa report. Please, come in.
7: K5 News FM, live report.
8: Madamo na sa mga naka-display ng mga nagkalain-lain kag mga managni ng mga bulak diri subong sa Maya Lapu-Lapu Street sa Rojas City. Kag mahimo gani na nga makabakal diri sa nga nagkalain-lain man nga sa mga bulak mapanatural man ini o kon artificial yari diri no kag 5 daren. Kag amo na gani ang aton siniman nga pag-abot man sa presyohan ya. So very affordable gid pag-abot diri sa aton siniman nga natural flowers. Kag amo ini siya sang 50 pesos ang pinakabarato kag ang pinakamahal naman na 1,500 pesos. Kag pag-abot naman diri sa my artificial flower kasubong abi sang paper kag dried flowers mixed. Kag amo ini siya sang 300 pesos tubtob 800 pesos. Kag para naman diri sa inibila naka basket of nga bulak ka para sa mga nagtaliwan ang presyo nagabalor naman 150 pesos na tob 250 pesos so depende ni sa kadaguon kag sa sahi isang booking nga imo pagabaklon diri kag magluwat sa mga bulak may ari man sa mga balloons bala nga may shape heart kag nagkalain man nga korte nga may ara sang naka print nga Happy Mother's Day no so very lively ang aton si Yanda diri nga palibot bangod nga sa aton si pag-observe ka K5 Darren madamo sa aton si mga katuran ang mga bisbit na bala sa mga bukay ho no kay nato man nakita kay dayon mga dagko gid nga bukay iya bisbit ta kag amo gani puro road test ang bulak kag sa aton si nga pagpakigangot sa pila diri man ka mga flower vendors ati ang masami ko nga binabakan gid nga ang road test nga bulak no so very common ang road test pero kay ang ilas rin nga mga display yan, da subong, o kung subong nga ka K5 da rin, ang mga display nga mga bulak, hindi lang nga rose, ari bala din mga imported ni nila ho, mga carnation, sunflower, may ari pa gid anthurium. So, kuan bala daw, this ang mula hindi nga makita, diri sa atin sa mga flower shop, ang mga bulak subong nga nakapang-display. So, ginipreparahan man ni Marian sa atin, yung mga, kuan, mga flower vendors, yung mga managmigid, nga bulak ang mahimo mo diri nga mabakal ka K5 da rin. Pero kay sa subong, may napakigangutan kita diri nga flower vendors, no? So, atin diri nga hibaloon kung kamusta ang baligyaan na yan dahil kung saan o pamala sila nag-start man sa pag-display sa mga bulak kag kung ano ang simbolo sa bulak sa subong man nga Mother's Day para sa ila bilang flower vendor. So yari bala anay kag aton pamatian ang kabahin na sa aton siman nga interview kay Nanay Anastasia Hipunya kag kay Nanay Bebeng mga flower vendors in sila kakitag dare.
9: Sang sa ano ka lang din nag-plaster, ma'am, sa ato bang sang cathedral?
10: Sinin lang ay isang 2025 to 2026 ang
9: mga nandiyan. Ka na permit sa cathedral ka plaster?
10: Kung man lang kung may affair malapas na sa Valentine's Day, Mother's Day, malama. Ito mga graduation niya sa eskilahan naman na kami na gusto.
9: Pila ka na katuig na nagabaligya sa mga bukay?
10: Ay, yung bukay ya, nag-uusod ang mga 2 years pa lang. Pero sa tupaya, minang mga garla na yan, mga bukya. Sa graduation, mga guro, almost 15 years na nga muna ang negosyo.
9: Okay. So, kay subong Mother's Day, kag, you know, ikaw isa man ka mother. So, para sa imo, ano ang ginatawag ng Mother's Day?
10: Wow, ang masiling ng Mother's Day, tanan niya sakripisyo, tanan niya kalipay, tanan niya problema, amon din inasakam, wala siyang sweldo, pero happy din kami nga mag-servisyo sa amon mga kabataan kag sa amon balong.
9: Bilang isa ka flower bouquet vendor, no, kag sa subong kanin nga Mother's Day man, at ano ang simbolo sa imo abi sang sini nga mga bulak para sa sini man nga okasyon?
10: Ini nga mga bulak simbolo sa pagpalangga, paghigugma.
9: Yeah. Okay, no. Di anong mambal nimo sa mga kasubong nimo man nga mga iloy?
10: Sa pareho sa akong subong nga iloy, padayon lang sa pagsakripisyo. Sakripisyo para sa mga kabataan, sa pamilya, kag sa isang katawo naton. Padayon lang gid kay manami din niyang profesyon namon ang isa ka iloy.
9: Kag sa mga kabataan, anong mahambal nimo, ma'am?
10: Sa mga kabataan, nagko naman na sila. Pilakadlaw sila naman ang mabulo sa amon. Duha mo lang apang kaya na.
9: Sa mga bata, anong nagapalamati nato? Ano mahambal mo?
10: Mga bata, mga kabataan, palanggaagin ninyo inyong mga nanay, hangay kay kamalubig ka mo, kung ano nga mo na nahimo sa time ninyo, muslan naman na ninyo kami kung ka mo naman mga buhit.
9: Sige be, isa kapag tamyaw halin kay Ma'am Alicia para sa mga iloy, itamyaw abi.
10: Happy Mother's Day sa mga nanay. Kabay pa nga sa gihapon, guwapa man ta. Isang damo sa umbra.
9: Okay. Okay. As a flower vendor na ibibing kag sa subong no Mother's Day, ano ang mahambal ni mo anay sa sining okasyon?
11: Sa nanda kay tiun sa mga namon nga nanay. Na feel ko nga happy ako kay tungod aga pa alas 12 ni pa lang nag-greet na ako mga anak sang Happy Mother's Day.
9: Wow.
11: So I feel happy because na ilagin ako gina-appreciate nga as a mother kay to na ako na batyagan nga palangga dito ako sa akong mga puya.
9: Kagati ang ini nga mga flowers na para sa imo, ano ang simbolo sini kadungan sang Mother's Day?
11: Sa ako na simbolo sang bulak sa akong kabuhi. Ina-appreciate ko with kay tungod nga man. Almost 50 years na ako nagabaligya sang bulak. Pag amoy na ako ng buhi sa akong 3 sigid ka puya.
9: So, dako gid ang simbolo sini, no?
11: Yes.
9: Okay, sige. So, pwede dabit na isa ka tinaga para sa sining simbolo sang bulak para sa imo. Isa ka tinaga, ano siya?
11: Ako nagpasalamat sa tanan ng kabulakan nga nag-aari diri subong. Na nakabulig sa akong sa pagbuhi, sa akong 3 sigid ka puya. Hindi ko gid manintan, ini nga ako negosyo kay nga man. Amo gid ang nakabulig sa akong pagpangabuhi. Impisa sa pagpangabuhi ako hasta subong.
9: So, bali lifeline ang
11: yes,
9: bulak sa imo. Okay, sige. Te, kay subong nga Mother's Day, tamyawa bi ang imo mga kasubong nga mga nanay na bibing?
11: Sa mga nanay, subong nga daw kay aton tinion. Feel gidya happy. Kay isan sa ibang nga mga nanay nga ila mga bata abi malayo. Gina-feel gidyan ninyo nga batunon gidyan ninyo kung ano nga kalayoon ang inyong mga anak.
10: kay para mo na sa ilang boss na vlog. Pero at least nakagreet sila sa inyong Happy Mother's Day.
9: Okay, kag sa mga bata, Nay, anong mahambal name mo?
10: Sa mga bata nga ulugtasan nang balik doon yung man inyong binikanan. Kay wala ka muna tao sa kalibutan kung hindi sa inyong nanay. Balanggaong ginatun ako nanay, ato nanay, kay dira gidya ang number one nga nag-anto sila sa aton, sang gagmay sila sa aton, hindi sa kalibutan.
8: Nabatian ka K5 Darren ang kabayan sa aton siman nga interview sa pila naton diri ka mga flower vendors diri sa may syudad sang Rojas. Kaya managali no, nag-greet man sila sa Happy Mother's Day sa ila siman nga kasubong ng mga Iloy sa aton siman nga palibot. Kaya syempre, no, may mensahe sa mga bata, subot ang panahon. Kung subong ka mo ang ginaugtasan, mabot ang time nga kamuman ang maugtas. Kaya managali no, sa subong ng Mother's Day, mensahe sa aton siman nga mga flower vendors, kung buo tahatagan, o kung ang inigation, isa ini siya ka-chance ta, para bala nga mapasidunggan kag mapakita ang pagpananga sa aton sinimana ng mga Iloy. Kag matuod, wala kita diri sa kalibutan na kung hindi bala pa maagi sa aton sinimana ng mga Iloy ka-K5-7. No? Sa amat nga dapat, kung anong tagin hatagan sa pasidungog kag balora ang aton sinimana ng mga Iloy. Kag syempre, hindi lang sa mga Iloy ha, sa mga tatay man, ang role bala, hindi lang nga kay tatay, kundi naging Iloy man para sa mga solo parents naton. Sa ato sini nga mga subang no, mga subang bala nga ti subang babae o subang man nga lalaki nga nagpakananay sa ila sini man yung mga kauturan kan sa ato pagid ng mga friends na nagpakananay
6: pwede,
8: man
6: K-5, bro. Sa K-5 Darren. So pwede man bisan di subang di ba
8: nagroll as nanay Happy Mother's Day.
6: Okay, so sa imo observation kay Pa Brodney, anong mga kalabanan ga bakal subong mga kabataan gid man?
8: Kasi ka dyan no? Susubong ang mga kabataan dyan, feeling ko nila na living, no? Ay, hindi ko naman panungol yan, kahit tungkol na maabot ang tayo na sila naman ang ugtas.
6: Okay, sige, sige. Sa imo si nga mama, Happy Mother's Day, Kaki-Pi Broad, ha? Kaga, thank you again.
8: Report para sa pagpangaragaan sa Board of Business Pueblos, ini si Kaki-Pi Rodney Daban na Dalanon para sa kampiyon ng Barita Series sa Publiko kang kalingawan sa kapit sa K5 News FM.
7: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Live report.
6: Madamo gini salamat kay K5 Rodney Daban Dalanon sa iya sinigindulong report no gikan sa balarigaan man sa mga bulak adiri sa sentro sang syudad. Adiri sa may Lapu-Lapu Street, sa Taft Street, sa mga luyag dira no mag bakal sang bulak no para sa ila sini nga mga Iloy. May ara man sa may plaza, may mga nakaplastar man no mga kaki-five. Sa liwat ha, happy happy Mother's Day gid sa tanan-tanan no nga mga Iloy naton sa aton sini nga panimalayo. Waon ko man ini nga kahigayunan. Ginatamyaw ko man usang Happy Mother's Day no sa akon mama kay Mama Leia Salomeo Henson. Subong man no kay Nanay Luisa Salomeo no sa akon sini nga lola. Kag sa akon magulang no kay Nini Angie no kay Kapisenia Baker. Happy Mother's Day man sa kay Ate Annalyn Amay Henson no sa may Mulo sa Iloilo City. Sa akon sini nga bayaw, sa akon sini nga mga tita nga mga Iloy naman. Happy Mother's Day kag syempre. Waon ko man nga kahigayunan no, tamyawon ang mga hari ginakabig ko man mga Iloy no mga nagbulig sa akon sini nga journey. Sang kita nag-eskwela pa. Happy Mother's Day man no kay Ma'am Farley Fernando Soquinio. Kay nang Flos sa Senya Fernando, kay Nanay Sinaida, Happy Mother's Day. Kay Mama Berlinda Bueno no sa Iloilo. Kag subong man kay okay, so basta no sa tanan nga mga nanginkabahin gid. Mga nanginanay ko man no bisan di naton kadugo. Apollo pasensya gid basta mga amo sini nga daan na da emotional man kita no mga Haki 5. Kag happy Mother's Day man sa kay sis Josephine Andaya, happy happy Mother's Day gid soon to be mama. Kag subong man happy Mother's Day kay Mama Maria Teresa Agascon. Kag kay Ma'am Christy Tanalgo no, sa mga professor naton dira sa Capiz State University sa iban dira no sa kay Balo na kamo hindi man naton iban ma ano na no ma-mentionar tanan-tanan gid tanan happy happy Mother's Day gid no mga Kaki-5. Kay Mama Daging no sa kay Mama ni Kaki-5 Rodney happy Mother's Day man. Kag syempre ang amon diring Iloy man sa stasyon sa K5 News FM Rojas. Happy happy Mother's Day kay Ma'am Ami Orleans Berondo. Kay Tita Ruby Gonzales, happy Mother's Day. Kay Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes. Sa tanan ha, happy Mother's Day gid ka, God bless sa inyo. Ang mga Kaki-5. Just minutos ang nabili natin kita magdangat sa takda nga alas utso sang aga. No, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Kaki-5. Tagaan ta danay tiempo no inyo sini nga mga mensahe. O nagabaha ng mga mensahe sa aton sini nga mga Kaki-5. Marites Agasi, happy Mother's Day sa tanan nga nanay, Sir Darren, especially sa ako nanay Norma. Norma Natalio, sa mga sisko ng Nanette, ng Che, ng Jen, kagkay Mama Flor Agasi, watching from Makati, Manila. Morning Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Tambak, Colasi. Ma'am Leia Baez, good morning Sir Darren, happy Mother's Day. Ma'am Ne Matiliano, good morning Sir Darren, watching from Panay, Capiz. Marian Francisco, good morning K5, pag-greet happy birthday kay Beng Beng Marian Francisco. Alin kay Marco Francisco sa Barangay Insulooban. Salamat gid sir. Sa kay Ma'am Marian Beng Beng Francisco, happy birthday sa imo. Happy birthday to you. No, hindi lang happy birthday kundi happy Mother's Day man. Sa aton sini mga K5 supporters. Alin kay Marco Francisco kag subong man diri sa K5 News FM Rojas. Tristan Wyatt Vigulay, mayong aga. Mamarites Agasi, Patamyaw, Sir Darren, akon mag-amay. Dave Kag Miles Agasi. Marian Francisco, good morning, Kaki-5. Pag-greet, happy birthday kay Ma'am Belinda Antosada Arroyo. Alin kay Beng Beng Marian Francisco sa Barangay Inso sa Sitio Looban. Salamat, gid sir. Happy birthday man no, kay Ma'am Belinda Antosada Arroyo. More birthdays to come in good health sa tanan nga mga naga-birthday sa Subo nga adlaw mga ka-K5. 8 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga alas 8 sang aga mga ka-K5. Iringabahin, ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Subo nga adlaw sang Mother's Day mga ka-K5. No, hindi man importante gid no, masiling naton nga mag ano gid kita no sa mga malahalon nga regalo mga Kaki-5 sa aton sini nga mga ginikanan no, kun sa aton sini nga Iloy. Importante no ang aton sini nga mga Iloy healthy mga Kaki-5. Ang ila sini nga panglawason mapag-on, ang ila sini nga resistensya, ila sini nga immune system. Aari no ang Mighty C Alkaline Vitamin C mga Kaki-5. Amo ni bala ang inyo sini nga iregalo nga abala Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang mga Kaki-5, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo ning simple lang ning pamaagi no para mapabilin nga healthy ang lawas. Mga Kaki-5 ginapapag-on ang immune system. Nagabulig ini sa pagprotekta sa imo sini nga lawas batok sa mga balatian kag infection. Anti-aging man ang Mighty C Alkaline Vitamin C makabulig sa pagpabilin. Asang makinis no kag aton sini nga kutis no mangin na malimpyo no mga Kaki-5. Antioxidant power man ini kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C mga Kaki-5 dugang gid nga proteksyon kag enerhiya sa aton sini nga lawas. Mabakal sa tanan nga butika sa inyo sin nga lugar kag subong man sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Ang clinic diri sa Roja City, diri lamang sa McKinley Street sa Tabok sang PLDT. Available man online mga kakifive sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Magabalik kita pagkaligad sa mga pahanumdoma. Kindly stand by.
12: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
14: 470.
13: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
12: ako. DTX 500.
15: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
16: Siminto.
15: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
16: Correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
15: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi ba ka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit. Nit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
16: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusin nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
15: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
16: Huwag ka oxygen.
15: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
16: Gusto.
15: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod si nati, secondary respiratory failure, patay.
12: TTX 500.
17: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
16: Sugod lang nag-inom ka
17: DTX 500.
16: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
17: Almost 3 months na.
16: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
17: 3 times hindi.
16: Kamusta ang alay sang kamot?
17: Wala na.
12: TTX 500.
15: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa MITC or PureC. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
16: Gusto.
15: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
16: Correct.
15: Isas pa matuwa Sir GP, ang sige na ko inom sa MITC, wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na, luyans ginuway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka MITC, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 kong MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para magalam. Amo na importante kag kabalo ka maginto. Pero mino tara ginatidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka MITC kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
16: Tuod, no?
15: Because of antioxidants.
16: Correct.
15: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw.
16: Justo.
15: So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong matransfer sa
16: ato. I-transfer sa imo. Justo.
15: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
16: Ka pa.
15: Di kakapoy magsikaon na ng mga bark.
18: That's why the TX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
16: Correct. TX
19: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
20: Tilang imo blood sugar sa una?
19: Sobra 300.
20: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
19: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
20: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
19: Oo.
20: Ano nakadugay ka naginom?
19: Mga sobra na isa kabulan.
20: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
19: Oo.
20: Anong resulta? Tila na?
19: Sobra na lang 100.
21: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
23: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong amo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
21: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
24: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Spore Biotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Spore Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ginakano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maginom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500. Bayan ko ginibatya.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogalisi.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang mighty C, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you again sa mighty C.
1: Mighty C, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid,